iroto to koranga tiri rautu atau kua kamapa e kapapa uana e katete mo uana te tai ngā tara e tai e rua tara ui te koto te aetenga tuku manako no te tai atua manaman tate kā tai mga te utu atau ki mo e kua katete mo mo katoana la iaku na te mea kotoku manako te iroto in orto mo itutu ana te atua ki a waite te mo mo uarai tatu e tu atau uatu na koti e redi tupu iria na kaina koro te kiti ki tatu katoto na te tupu iti ria tu atau e te tupu ki nana iti e matangi taku e tutu ane o te utaere ki a akarongo e te ru iti te kare re te manuia na koti manuia kare manamarta i tai mai ki rutu i to mātou ngutuare kare te matangi ere mai i wawai i te ngutu bo te are makare te waia tura te tai e upenga ta mātou i rutu i to mātou ngutuare makare i wawa ke te au are are Nore, tō tātou manako iti e atianga te utaika. Tō tātou manako iti e atianga. Kai nangaro i tātou katotua ki a akarana tātou ki roto iti e manako iti e te upanei te tuatou. E a te o onua te manako iti upanei o te tuatou. No e mai te manako tāko upa menei ki tātou katotua. Ine kata umua ki tātou ka ere rea. Ka katangia tōna te tai maanga mitu manako i e. I mene tia no te mea no te ingoa, no te ingoa tangata mangai, I mene pure tia, akarongo mene koto kato toiria, kane kia tui tātou kero tui tō tātou manako, tāku manako, tātia tui oromai, no tātou kato toa.